Jërëjëf Ndey Mari Ndiaye Gawlo, ha Thérèse ak ma jàppale ci mbir mi de. Tey moom Thérèse laa fi nekkal tey. Baax na ñu dellu cosaan. Cosaan dafa neex, te cosaan dafay fàttali nit démba. Cosaan dafay tax nit ki war a mun a fonka lim doon. Li nga doon boo ko bañee dafa fekk nga gën cee ñëw, foog naa wuykat yi wax nañ ko. So ñun nag niñ mun a def ba nga xam ne suñ doom yi dinañ mun a fonka, fonka liñ doon ak fiñ jógee ko, fiñ bàyyee ko, foog ñu won leen cosaan bi, di leen wuyal, waaw, di leen yóbbu ci jotaay yi mel ni ay cetale, jotaay bure, parce que bure tamit dinañ fay wone dina sabar bi. Sabar yi cosaan la, wuy wuy cosaan la, fii ci sabar, fii ci cosaan la, mbure ci boppam cosaan la. Lii yëpp benn mbir lu bare ci nekk. Bure, soo ne bure rek, sabar bi ni ñoo sabaree cosaan la, parce que bure dafa am ni ñoo sabaree. Sabari bure dafa am tiggin, waaw. Boo ñëwee ci tiggakat nga laaj ko galan yi, loolu la ñu ooyee galan yi, something like that, dinañ la won ne dafa am tiggin. Soo demee ci njulli yi, boobu tamit dafa am tiggin yi boppam. Nga dem ci yeneen fànn yi, so lu nekk rek dafa am niñ ko doxalee. Bon, baax na suñ cosaan ñu yare ko suñ doom yi, ñu màggee ci, ñuy laajte xale. Ñun nag suñ xale yi duñ dee laajte trop, parce que li ko waral mooy seen yaay yi ak seen bàyyi dañ leen dee wax ci kër gi ne yow da nga mun a laajte trop. Léegoo-léeg sax ñu béj leen, da leen yow ku mun a laajte nga waay, bu buba na dafa discourage. Laajtekat day xam, kuy laajte rek dafay xam. Bon, nañ encourage suñ xale yi ñuy laajte ci schools yi ak si kër yi. Bu ko defee ñu gën a xam cosaan gi ak kër gi ni moo doxee. Waa, dinañ setaat beneen morceau ñu bégal leen, parce que ñoo bokk programme bi. Jërë ngeen jëf ci déglu bi.

0: I don't know for 100 million number. But for Ninko will use la at the middle back of Kotenke, Minala Koka for coming number lafa and number lafa huge investment dollar budget. But operator I can make operators of your investment okay, Kajor, but operator, yeah, at least $1 million jole, punying I happen. Poor Fanang, huge investment dollar because Katam, Metallic Debo, Metal Telelto, the content creators of Jola, so be what investment do you be? And after Kiliano for Akal time of Minta, upgrade on Infanke. So now be you go Gambia, Janimitala 8, but no number Lafana 9, wo Nimtata 9, number billion killing award la Gambia. A what billion killing on Danimba Banda. Abe mela baake do bitala an dingole nana mumungole nana dul fanay nana number ying available for sale wala ying number ying la fany wala sabu ala baaka baaka.
1: Thank you very much Batch.
2: On jaraama musibbe am fulbe ha hande tun ko min Asiatu jodani on do hande yewtangol on fi o numbering plan. Batch nong e Mariam e der rewtere mabbe ko dum woni be landi be ko hon dun taki Gambia meden iwde nombaaji jeedidi me yaha nombaaji jeenay. Sorry ko andingol on tun Gambia menen kadi meden yarde yeso joni by technology no wadde advance sa ndartinde ke Senegal Nigeria Ghana di chaede andantama fo no batti en be fo be wi nombaaji jeedidi buy e mabbe no nombaaji jeetati ma nombaaji jeenay ha hande tum menen pura bay ko menen laamu gon darni yo men daru golleji ligge o ICT sector ko dum woni mobile operator be sa wi Africell Gamcel Gamtel Comium be fo ko pura woni darde golleji mabbe dum men dari men tawi nombaaji di Gambia jogi di ninini nombaaji din huubi fayda sa ndartindike Africell nombaaji mabbe din aranun ko 7 fuddi hibe mari nombaaji kadi di andantama ko 4 fuddi be mari nombaaji di andantama ko 2 fuddi ha hande tum pura e der golle mabbe men dari men tawi wonde ma nombaaji di Gambia jogi no din fayda nombaaji din huubi ko dun taki men e der golle amen men dari men tawi fok men beeda nombaaji din hara joni wana nombaaji ji jeedidi hebeten ko nombaaji jeenay te fi andentingol on o September do ko nyande nay nombaaji din sansete yahayno ha November nyande tiapantati si Allah jabi so e nderde hakkunde September ha November himbe ben ko yo wakkilo be sansa nombaaji mabbe din ka contact list ji mabbe wana wasi a yobay goddum wana wasi kadi credit ma on a nyakkaymo wala data ma on a nyakkaymo on jaraam bu maccita Mariam en kambe kadi be jotta yewtere ne yeso
1: jeuf Asiatu Mariam kany la transfer bi ñu number si di start ñu ew suñ number si digit si yokula and su yoko bes bu mo yoku nonu ndax so kolé di 7 digit si call bi dina dem ndax du dem
3: waaw jerejeuf ci lacté bobu nonu yefi mu ngé door a toss de bini muy elek de naka balal lañ ma magi jitu de aljuma
1: das asin ganaw elek
3: moy ganaw elek mota bo xobi magi tok di calculer ye fi
1: de gawna de
3: mo ngi ni de
1: wa
3: moy ne 12 am si lañu doddi yoka number si amna ñi nga xamne ñu ngey call legi di wax ne naka lañ ko ciñi na legi la waye ñu ngey wax askan bi ne dedet dafa dor aljuma haaji gudi te number yoy nonu dafa nekk ci Africell Qcell Comium 86 moy put Comium 83 moy put Qcell 87 moy put Africell te boy yoka ci number yi fo yow ya ko muna defaral sa bopa yangum ci fuñ tolo ni dina bari nak di pak ci suma mas gi mangi am 1000 contacts te lolou nonu dafa bari torop pour wara yoka nomba yi te dune ben nomba rek la waye yaangi wara yoka QCell Africell Comium so num de dohe moy ne fo nga duga ci ñi nga xamne ñom nga save ci sa telephone bi moy contacts bi pare nga dem edit so deme ci edit bi fofu nonu su fekke ne ayna di nga ne ay satou mom Africell la am da nga dem ci kanami number bi nga yoka 87 do far number yi nga yu fa neka jarul nga dem ci operator bi jarul sa nga jox ko nit mu defaral lako yow mun nga ko defaral sa bopa so so deme ci kanami number bi nga xamne mu fa 7 di nga ne 770 26215 da nga dem ci kanamam nga yoko 87 so so ko bolé yef dafa neka 877026254
1: okay
3: so dafa jogé ci juroom ñaari number dem ci juroom ñenenti number lolu ngay def ci QCell tamit ci kanami number QCell bi ngay dem nga yoko 83 so su fekke ne 3 la sa number bi doré won dafa neka 833
1: okay
3: wa su fekke Comium la su fekke ne 6 la doré won dafa neka 866 not 6 so soko baye hel dafa neka juroom ñenent te taxut ne tamit bo yokute number yi bes bobu nonu do muna call kenen di nga muna call kenen ki nga xamne mom yokana number mi dañ may be nga xamne egana ñaari wër ak ñetti week ñetti semaine dal
1: manam fi ben november
3: november wër fan wër fan ci november moy wër bu dé si lañ may niti parce que doone da nga bëgga indi lu es
1: be
3: pare nga bëgga ko def ben fan
1: akala
3: tamit wa fokk ñepp yek ko xam nakala so niti mën nañ len mën nañu wé ci nanka nanka nanka nanka be november wër su dé yé wow
1: okay ndax balag batch ak asset du ci dem ndax yeen da ngeen am ay designated focal person si ngeen tek sen office pour nga xamne ñeena nañ ah harama romba poura ma dem gaay dimbele ma o ngeen task GSM operators si sen bopa ne len mën ngeena tek kenn si sen customer service center yi ndax ku duga si ñone balal ma mënuma ko daf ngeen dimbele ma ngeen defal ma ko ndax gaay daf ko na lolu amna li ngeen halat la ndax
3: di no hakay lolu sa jarul halasa mota ñu de wax customer care parce soko baye hel operator si ke na ci ku mundi don ci ñom am nañ customer care office am nañ customer care nga xamne fofu nga de ñeeke bala nga dem ci office so ñoñu tamit dinañ fa neeka ñi nga xamne hiñ na janguñ
1: barina
3: waw nga xamne di nga mëna dem fofu nonu nga ne ah diw man hawma naka lañ de defé li balal ma nga won ma ñom dinañ la won naka nga ko defé té dafa yomba su fekke ne sax ñom sa señ bopa sax mënu ñoo dem fofu amna ñi nga xamne dañ sori tamit amna ñi nga xamne ñu ngi ci ala bi amna ñi nga xamne sa neekuñ ci ala bi waye amuñ customer care bor buñ deke mën nañu call 111 moy customer care Africell QCell Comium te yoyu ye free la du jël dara ci sa xaliss ñom dinañ mëna dem ak yow nanka nanka su fekke ne fofu sax doyut lañ mën nañu call suñ office bi 148 ci number yoyu no ci Africell QCell Comium te dara du gene ci sañ xaliss free la té dinañ fa laka laka pool sosé laka yu nekk mu ngfa dinañ lay mëna jappalé wax lañ naka lañu doxé ak yef yi wa
0: yeb just pour yokkat ci Mariam lu nekkon di wax mo né comme ndax consumer bi amna pour dem ci ñew pour wala dem ci opérateur pour ñu défa ko le fembe yokkat na mbay opérateur ci ñom fam da back end yo so airway suba friday suba sa number bi chain nango ci système bi yo lo am pour défa mo né ka manually nga chain pour fixé mu nga les opé lolou digënté opéto ak sen customer la lolou digënté ñoo waye number dafa so sensitive bo xamantene ken du bëgga jox sa phone ken pour mu défaral sa contact ci cause les mobile yi dafa so sensitive everything ci sa téléphone la link sa sim card bi sa mobile wallet bi sa banking details yépp ci bénna number la dé link mo da ken bu tadi that responsibility of kama ci ñal sa number bi so luñu wax ñu mané fay déglu rek mo nekk né moytu len fekk né ko ci opérateur sa fekk né sa dom la wala sa xarit wala ko xam ko dékal make sure né olu nga ko torop wala nga ko jox sa téléphone pour mu ciñal la number bi
1: ok ta ba ci li nga wax amna solo torop ñi ñi xamné comme mitay xam nga ya nga wax laal nga lo nono bañu ciñ mitay ma ci nawé ki dañ don dem ci biir kër yi di dimbalé ñin ñi won len technically naka lañ ñi dafa gaay di dem raw de change di système way yeen bi comme niko ba ci waxe GSM operators the moment Friday nga ewo sa number bi yokku na ba pare so yoni wuñ ken around ci communities dine dañu ñew cëñal ñi ay number o dañ leena duggal number bala ñi ñi di satché sen dim ko waxe borom li fintech buguma o
0: because it's dafa yomboto bo lu mu soxla rek mo nek sa OTP bi
1: yes
0: so ko am sa telephone mu na mo da wikio ci benen telephone message bi ñew ci yow telephone bi mu activate ko ci benen telephone mu jox la telephone dem yow da am na access ci sa mobile mo
1: exactly
0: so xam nga lolu problem yoy la ñew da so na ñep moytu pour yonew ken operator ci yonew ten ken tamit also pour leral tamit wave ñom tamé gay ngay def opé
1: wone la man la wax né buguma oté ken yaak ma
0: advertiser bi c'est bi all fintech bi boss it's a very important message lu gay nekati wax mo nekka né ñom tamé def na upgrade bi way ñi ngay ñaan sen customers yi bu gay sun defé update hanga apps yi dañé update then I believe it's all for all mobile money wallets comme cash afrique money ak yépp bo len gisé né sen funs ñu néw update len sen apps yi please update len sen app yi
1: okay
0: but the reason for the update is pour mon factor the new 9 digits number bi so update today 7 digits now did not work why dafa gina difficult pour gay te dafa am a deadline tamit so fegene comme tadi non fegene lo nekul dem mu nga am problem with your sa mobile money
1: sa app bi nga di use pour transfer
0: so ñu ngi ñaan yeb bo len gese any updates from your app send app store please update len send application si
1: okay.
0: Another one more nekane with regards to Meta application more nekane Facebook, Instagram, WhatsApp, and any other application more nekane use.
1: Wow.
0: Once you go live on Friday, please do an app yo len ngen update sen number yi.
1: Okay.
0: Ngen update sen number yi cause bon update yo sen number yi ngen lose sen telephone sen message yi dum la ñew sen OTP bi du ñew ci 7 digit bi. Du wéccé ko live rek. They recognize only the number.
1: Okay.
0: More like a 9-digit number.
3: Then you can use it WhatsApp because
0: you can
3: use it more.
0: Yeah, yeah. Meta application. WhatsApp, Instagram, Facebook.
1: Yeah.
0: Any application. Okay. You can use it. You can use it. Chain number. But you WhatsApp over there. You chain number. Chain number. You can use prefix. You can use WhatsApp. You can use an OTP code. Then you recognize the number.
1: Okay.
0: Because if you have to dinga dem nga ñaka sa telephone bi wala app bi log la out legi yaangi trap request OTP mun lo jot sa OTP bi so ma nga ñaan yépp gaay def lo nonu once you dem live pour guys start to change sen number yi
3: okay baaj balal ma dok la ci bobu yaangi waxon ne operator bi dina yokka number yépp amna ñeena ñi nga xamne duñu understand dafa melni jarul ñu wé ci ñu yokka ci ñom señ number yi waye operator bi ñom señ gana office bi ñom señ system bi dina yokka number yi nga xamne kula mundi call dafa yomba pour mu duga waye ñun mi am suñ téléphone ñun ño wara yokal suñ bopa suñ number yi
1: number contact
3: ba contact yi nga xamne mu yako duggal ci telephone bi xam nga bobu no yako duggal sa
1: yako safe wa
3: bobu yako muna yokal sa bopa wa bobu ke operator bi dula ko muna defaral automatically
1: okay so bobu nga yow bi amé sa telephone lolu ngay def ak change sa yokal sa number bi ci sa WhatsApp
3: bi Facebook bi naka wave bi sa bank details yi yep yoy bi ko xam nga lu nekk legi yep ñu koy def ci online wa bobu nonu yako yokal sa bopa
1: okay yaangi wa bank details as mo fit bi dem kenen na da fa wara yok bank details number mi parce que ti na chaso
2: na ajarama batsamba wilan ha ande tun ko menen be pura be jodani on do am yawtangol on fi o number migration andingol on tun o juma nyande nayi ndu lewrudo migration on fuddoto te yahay ha November nyande chapantati andentingol on jama on rek ha hande tun wona ko satti ko accutugol hakkel kadi bac samba labbini do ko andantama yettugol mobile ma jonna goddo inna fi yo beydane number ma manoton APS manoton so ko accutugol hakkel moja wona ko satti nyande nayi September operators be ben sansay nombaaji din fo kono ko hedditi kon an contact ji wondi kan number ma din ka an sansanta di horema se tawi ko komiyom number a jahay ka contact ma beydaton 86 si tawi ko Africell number abeyday ton 87 si tawi non ko Qcell number abeyday ton 83 so wana ko satti si tawi non onon ko tawi ontigi ko moko ba ontigi wawata da way nodule biddo mama tanirawo ma ma neddo mo andanta ma da holimo o joddo takkoma ona accirgol mo mobile ma ha pari bacci labbi ni do kadi hunde wotere menen pura men nulani hay goto

Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ngang len di nuyu di len ziar di len wax assalamualaikum. Di len jégalu di wax ne rek ngi sant yalla subhanahu wa taala mom mi nga xamne rek moy may wer ak werle ba ñu mëna delsu wa tay ci alarba bi di ñaari fan ci septembre ñu mëna tok bi nak wax tan ak yeen ci drive bi awa ñu diko def nak alarba bu nekk juroom ben waxtu dem juroom ñaari waxtu ci lañ leena tewal bi ci West Coast Radio 92.1 di waxtaan ak yeen rek ci walum transport bi xamne rek aduna mom yep waxtaan la te radio tuddu nonu kay leen ñu bokk ko ñu waxtaane ko xeya ko bokk ko aduna si bokk ko ñep ku nekk rek nga bay sa war te wax mu rafet wax ñu rafetal ko be pare jema set li ñaaw ñu bay ko ñu jema set tam li nga xamne rek moy safan bi ñu diko lu ñi rafet nak ñu def ko a su ko defé nak ñu daldi jaajeufal orex mi nga xamne nak ñoo ci duggal seen loxo be ñu mën ñoo dégg ci jaaw ji kon nak ñun wa orex ñu leen di gërëm di leen santa a di leen wax ne rek nonu la kon kep ko xamne rek yaangi am war way ben moto la wala bicycle la wala lenen ak lenen la wala bok motorcycle la lepp lo xamne rek mu ngay use essence ak diw kon nak daw len gaaw dem ci orex ndax xam ngeen orex mom am nañ gasoil bu leral leer te neex te tamen set wetch kon nak ñu daw essence ba nonu la diw ba nonu la engine oil am nañ hydraulic ba nga fa lo len soxla rek jëm len gisé ak orex su ko defé dinañ len yombalal yépp kon nak ñu dal di len jaajeufal rek te len wax ni rek fi lay xewé ci West Coast Studio ak tay nak suma jola bi dafa xawa japp motax exi wut ñu ngi jégalu ci lolu ndax momit ko am ité la ci mbir mi mom essay bojang wax di gaal alarba bu ne na len tewal fi waye nak soxla mak boromam be pare nak activities yi xam nga rek ni mel zafis yobut tay fi la elek falela lolu moko traité wa inshallah yalla mën na def mu ñu tew alarba bi ñew inshallah fu jëw wa jaxut jogu fa kon nak ñu may ko chance ak jola la nak waye after rek bala benen alarba rek ñu jëm ko outal bu ngay ab su ko defé dina mëna tew xamna né lolu mo fi xawa manké mën na am lolu tax mu daw kon ñu koy jaajeufal di gërëm nak délé ko té ministre of transport ñu koy gërëm ak liggéey katam yépp di gërëm tamen wa General Transport Union ñu ngi leen di gërëm di leen santa jëlé ko ci Massissé dem ci Jargafal be ci ñom noa ñu ngi leen di gërëm di leen santa dem ci Thierry Dione ci Amante yépp onda General Transport di ci nuyu Pap Djebel Fall fi ci KMC region bi ñu ko nuyu bu baax baax di nuyu nak kullu chef de garage fo Montene ci biir Gambia ñu ngi la nuyu di la wax ne gorgorlu dal jamm rek di nuyu tamen driver yi nga xamne ñoy ndey mbil bi te ku jeen jaaka te ñoy ndiak di ay jambar yo xamne lepp lu ñew ci seen kaw lay dal kon nak ñomit ñu am muñ am understanding bolé ko kiyer ak teggin ñu liggey nuyu apprenti nga xamne ñomitam ñoy nek driver elek ñomitam dal di nek rek di jànga di jànku wante lu neex ak lu naxari fi ba ba ñuy mëna am seen métier bi ñomitam ñu ngey gorgorlu ñomitam ñu sant leen gërem leen ñu nuyu tamen chef di garage yi nga xamne ñomit ñomit def nañ dawal nañ be sonu tay taxaw nañ mëna tuñu dawal ñu tok nak tiet di organize moto ye client ye garage bi soxla garage bi yépp ñu ko organize kon ñomitam ñu ngi leen di gërem leen sant di leen wax ni ñu gëna gorgorlu bu baaxa baax wali transport kenn mënu ko jéxal lepp lo ci wax dessal ci lu bari dafa dess nak ci nit ki lan nga jël ak lan nga tiyé ci sa bokk da nga xam lolu dana jëriñ té nak ñu né ñu waxtaan ñu né nén la té lu nek ak limuy tombé ndax waxtu bu nek rek amna lu muy tombel lolou nga koy mengalé misalé ko lolou waxtan ci su ko défé ñu mëna bay suñu xel bu baax
moy ne ñu ci wéri septembre septembre ci nawet xam nañ ne li ci gëna bari denu yi la ak ngalaw ak ngarasi té li ñuy dawal moto la té moto yi système yi xew légui tamen yu ci gëna bari électronique lañ ñu né nak dañ leen bay suñu xel bu baax ci yoon bi ndax toujours yak yoon bi lañuy waxtane ndax yoon bi ñi ci bokk ño bari mala yaang ci yoon bi nit ñaang ci yoon bi ñaan façon ngi nit amna ño xamné new ci doole lañ mënu ño gis wala mënu ño dox té ñu ci tali bi té timing galaw su amé jalalé len tali def dé jafé kon kep ko xamné yor nga moto di dawal affaire yi commencé xéen galaw nga moytu ñep ko xamné ya nga dox nga gis wheelchair bo xamné mo ngi taxaw ci yoon bi wara jala japati nga jalalé koku wala koy yëkëti et yu wéx yi la té am lu xonk wala bantala yëkëti pour mëna dem yow mi nga xamné yaay dox nek ci kaw yoon bi nga jalalé lé nga gis xalé bu ndaw bu bëgga dem wala maguette wala bok nga jappalé lén rombalé lén yoon bi resident area yi nga xamné metina tamen suñ fa excès ñuy def danka ndax ngalaw amna fu muy tollu do mëna gis 100 mita ci sa kanam fofu lañ fa sopa moy nga tal sa lampay su pekene sa mënulo tal lampay sa parking light yang ko bag light yang ko nga tal nga ñu am artiste lu ñuy gis ndax ngalaw ya nge dawal ngalaw ba nge dem sa parabrise ba nge telem parce que kone ka amna yena windscreen yi soko sété bu baax yenay morso ba ngay raxasse mon na nek diw mu laal ci bu ngalaw fufé da fay lendemal windscreen bi ñu bay ci hel moto yi nga xamné ñu ngay daw ak zebra crossing yi betay ci bir ngalaw li té yaw giso ndax nga jeki jeki bi ak ci lens yi nga soga gis kon fofu su fekke ngay daw daw yu metti do mëna taxaw may parisian bi mu dem té lolu dafa am solo pour ñu bayé ko xel yoon bi ñepp ko boka nañ bayé suñ xel suñ égué yoon bi di dawal nañ bayé suñu xel ci woy new ci doole yi nek ci kaw yoon bi ak mala yi ndax mala mala la té ñu ngi dëkk ak ñun té ñun mënu ñoo dem bayi leen da tay da ngay daw be ak nga gis ay nak ci sa kanam ay bay ay xar yoy yep mu ngay nek ci sa kanam amna sa driver yu mag yi ñëk yi suñ gisane jaan ci kaw yoon duñ ko reey duñ ko laal duñ ko jégué dañoo break bay ko mu dem jamono bi nak lolu amatuñ pécène bobu té lo gis mag ya diko bañ amon na dalil waye tay dañ jël dalil yoy yep buru ko ko tok ci ko kon nak ngalaw lele am ngalaw yo xamne day lañ dem am ngalaw yo xamne ay na dina ka gis touti waye ak lu monti xew ñu baye suñ xel ci ngalaw ak ñi nga xamne ñu ngey dawal bu moto yi bu private wala lu monti doon ni togu kanam bi nga tok par nara ouf dara ben nga ouf xew da xale fofu wala yit nga jël bag bu reuy def yere bem fess nga ouf ko be nga xamne driver bi du meuna gis setu bi nek ci right hand side bi
ci togu client bi day fa bi day am soxla pour gis ko te du ko meuna gis lan ko waral moy ki tok ci kanam baag bi mu amé dafa reej wala borom pan la di dem marché wala muy ñibi lolu yépp dañ ko wara avoyer ak lepp luñ mëna def rek be sutura suñ bopa dimbalé suñ bopa be baña bokka ci problème yoon bi ñu wañi ko accident yi ñu jëm ko wañi di sét li nga xamné mo koy cause ñu daw ko yalla mën nañu dimbalé ci kaw lolu da nga ñew ci réena area yi benn da nga gis ya ngi taw xamulo ne ya nga ñew ci benn benn koof koof bi xit na dafa and ak bax mu ngi lendem ci ndax ngalaw li bari na wala mu ngi taw nga ñewé fofu doole benn bo dooree ci pax boobu ña nekkoon sa saayit yëpp di nga leen tilimal wala nga yaxa sa bul joy ni wala nga toj tànka sax ba kon ndekete la ñuy wax du interest kenn nit suñ interest la ndax moto boobu nga xam ne yow mii koy dawal dem nga dóor ko ci pax yu mel noonu wala nga dégaat éka yoo xam ne mën naa jam dara yaxa ko wees nga time mi kiliyaan yi wees sa time yàqal nga borom moto alelam kon nag li gën ñu wecc jikko yi ci both side suñ ne wecc jikko mais ñu ne driver rek la ñuy wax ndax am na ñoo xam ne even zebra cross yi nii da ngay gis ay nit yuy cross as far as am na ñi ride da nga gis ñeena ñi sax am na ñeme yàlla bu toll ni dañoo taxaw ci digg zebra cross bi sax bugg a waxtaan instead of ñu waaxu deb waaye dañ bugg a taxaw bugg a xaajaan ki driver yi waaye nga ni di ñëw xamuloonu moo ñëwee ndax mën naa loose control mu fekka la fa kon sa xaajaan bi lan la lay jëriñ waaye nga ni di ñëw fekka la yaa ngi cross amee mobile di déglu message xamuloo kooku fu mu toll kii ya ngee maye kale nga ca gannaaw pare ko obate xamut lan moo koy romba tombe yow itam yaa nga yore mobile wala yaa nga ca xaajaat nga sonal nit ñi zebra cross yi nañ ko fulaal soo waree romba rombal nga dem te bul daw de doxal nga seet bàyyi sa xel te nga dem def yëfi nit nga waaxu nga dem te bul taw boo ko defee ca bam tawtee sakatuma ba ngalaw amee ba taw amee gis nga ki laa wax ne seefal sa booba xasul la saagul la dañ bugg a am jàmma te ñu seet ne suñ boppa li ñuy sonn ci trafic ak li ñuy ñàkk ci trafic dafa bari xale bu ndaw wajalagut ay kilifaam dara am la njuur tànk dama wala boppa wala loxo soo xam ne mu ngi ci statini adinaam duñu xoolee loolu loosis la loosis bu métti lu métti la ci réew ña nga xam ne dañ doon faj soxla ñooñu it dugga ci trouble yu mel noonu soo ko xoolee kon dafa mel ni loosis moo fa ne ndax dañ ko gaañ yàqal ko soxlaam mu yàqal la sa soxla kon ana loolu lu ko jar li ñuy wax ku nekk gis na ko nawet nawet la tudda taw def dee bari ngalaw nag moo gën a garaaw ndax ngalaw mooy li nga xam ne
mën naa ñëw jël ndox toon ko yóbbu ko ko neex. Sakatuma safara, sakatuma yow moto bi speed yow am na yenn daw yi ngay daw dootoo mën a lu contrôle sa boppa, te sa bët mën a sori sa gis-gis ci gudda pour nga gis. Kon yaakaar naa ne ñu bàyyi suñu xel moo gën ñu yàqal suñu boppa, coonal suñu boppa, ndax yépp ci suñ boppa lay tees, muy kiliyaan bi, muy doxkat yi, te ñi nekk ci peggi yoon bi ngir yàlla ci sa saytu marché yi. Da nga gis ngelaw bu jóg, nga bugg a jël sa bagage yi, bugg a jël sa puus-puus yi indi ko ci kaw tali bi, mu ngi ngelaw, bugg a ngan-ngane driver bi ndax amul bët. Yow mi yore puus-puus bi yow bugguloo am bët, yow moom dañ la war a contrôle, waaye waruloo contrôle sa boppa. Yow borom bitik bi nga xam ne yow sa biir bitik bi fees na ba nga ñëw ci kaw tali bi, yaa ngi teg sa bagage yi ci kaw tali bi, kiy dox sax mënuta am fu mu jaaree, ndég ngelaw baa ngay ñëw. Yow wóor na ne ngelaw baa ngay ñëw, am na yenn korget yuy dajeeku di dajeek yow sax ci kaw tali bi, doo mën a avoyé because of yoon yi, yoon bi yëpp a fees bagage. Yow del nga li nga moom ba jël lu keneen moom, nga ne yow da nga am ful la, yaa fi ëpp fayda, wala yaa fi gën a am garantie. Ban garantie? Xanaa ragaluloo yàlla, wuutal yàlla may la nga bàyyi keneen mu ut, yàlla may ko. Bagaas yi am na fu ñu war a yem, waaye doo ko tasaare ba mu egsi sax si kaw yoon bi, ba doxkat bi sax mu ngay siis raayti moto yi, te naan driver yi dañ bon because of driver yi dañ war a taxaw, yow nga rombate, xam nga ne yow foofu noonu defaruñ ko woon pour yow doxkat bi. Ngay na maslaxa yi ak ina wax yi ñoo gën a mettil mbir mi. Ku nekk su daan aw fa nga war a aw, jaare ni nga war a jaare ak respect, ñun ñëpp dinañ am jaama. Waaye yow da nga ne doo aw fi nga war a aw because dafa am ñu fa sotti ay bagage, mënuloo rombaat, loo bileem ñooñu. Waaye kala waroon a may te mayu la ko, ku ngay bileem. Waaye yow mi gis ba pare te mënuloo taxaw nag may ka tamit mayante ak nit ñi. Nit nit la, ku ne na jël àqa bi nekk sa diggante ak li ngay fi ngay dem, nga gaddu responsabilité bi, bul jooj kenn, joojal sa boppa njëkka. Fi may aw nii ndax baax na, su ma awee nii ndax dina duma ci am problème. Waaye ah mu maa gis dofut, te yow nga dof, yow mi ko gis te taxawoo. Ndax ki lay laal, ndax commercial bi ko lay doon, ndax private lay doon, looloo ci xam saykul sax mën na laa enu because awuloo fi nga war a aw. Nit ku nekk su daan jaar ci li nga war a jaar, ragal naa ne suñu coono mën naa ñàkk a métti. Waaye déedéet dangay jël sa responsibility daw ko ba pare nga ne nit ki dana jël responsibility am bàyyi force. Mbokk yi, yoon bi nekkal problème bu ñëwee kenn xamul ci kaw kan lay dal. Waaye li ñuy ñaan mooy nañu moytu ba nattu yàlla fekkañu fa. Ñu xam ne lii de wax dëgg yàlla, yàlla moo ñu natoo nii waaye buggeewuñ ko woon nii. Kon da nga gis ne su boobaa duñ sonna. Waaye buñ ko tegee rek ci jël gémeñ bi rek di wax te tra te moytuwuñ dara, suñ mbokki driver yi
ku leen topp seen xol nañu jiital suñu xel ci suñuy dawal moto. Moto dafa diis, yow li nga éeg di dawal buñ la ne woon kaay enu ko dokatal, buñ la ne woon yëkkati tànka bi sax dawak moom bu sori sax dinay doo ko mën de. Kon def ko ndànka, kon xamal ci li nga toog di dawal lan la, ban matériel la, ndax yow doo ci loru. Bëgguñ kenn loru, bëgguñu kenn am problème. Moo tax ñuy toog comme ñun la yàlla may chance ñu toog ci ay waxee kaay, ñuy waxtaan ak nit ñi wax suñ gàtt xel. Su ko defee ngeen tontu ñu, xelal ñu, jàngal ñu. Moo gën nga foog ne xamuñu li ñuy wax, xam nañ li ñu wax de. Liñ fi am ngeen fi am, da ngeen fi am nde ak baay ak doom ak rag ak mag, ñun ñu am ko fi. Nga waroon a yërëm sa njoboot, xoolee ko njobooti keneen nga yërëm ko, waaye bul xool yow sa njoboot nga dem kanamuñ sa njoboot nga bàyyi njobooti keneen. Te ñu ni neen njoboot bi mooy may njoboot jale jabar, njoboot jale ñooy suuli njoboot jee. Ana fu ñu rëccee, kenn rëccul. Nañu wàññi jikko yi, seet ko, wécc ko. Ku ne di xoolee sa morom sa booba moo gën. Boo gisee driver rek sa xol tànga, driver bi su gisee client rek xol ba tànga. Te ñun mënuñoo dem bàyyi wante, ku ne ka ngay wër sa morom. Ah, loolu lan lay niru, lan lay niru? Nga gis asamaan si xiin ñul kóob ngeen ñaw duga si moto bi, driver acca di njakamti balaa taw bi ñëw. Nga force driver boobu pour daw, dama yàkkamti. Yooyu fuñ ko teg dem na bëcc sax. Danga gis client bu nga xam ne wóor na ko ne moto bi mu ngee liggéey moom itam, ci liggéeyam la nekka. Eb est une passenger, mu eb la yow. Su buggee ci lian nga ciipatu, su buggee wàccee nga ciipatu. Nekk di ngunu di wax, te fa war a dem, di ñu yàkkamti, di ñu leet. Kan moo la leet loo? Foo toogoon ba leet ba loo yow mënuloo am patient. Kii liggéeyam lay def, nga ne du def liggéeyam. Yow na la yóbbu rek nga àgga, doo jël town trip. Soo jëloon town trip ki sax, nit ki dina def ndànka. Sakatu maal ak lu toll ni xiin na, lendem na, yoon bi baaxut. Nga ne nit ki dawal, foog naa ne nit ki suy dawal bul xool ci wax ko ne li ngaa daw bari na. Waaye dangaa gis saa soo nekkee keneen ci moto bi sax nga teb ne driver bi li ngaa daw bari, yaa ngee tooñ driver, bàyyi ko warloo ko waxal. Su problème amee nga mel ni nga génna ci sa bopp ba mu set wecc ne waxuloo woon ne na daw, driver del sina ci biir. Kon ban driver warta dof? Driver du ngaaka, danga war a maccoo yépp. Bu la kenn dugal, xamal value li nga amee, xamal sa boppa. Su ko defee dangay gis ne day gën di yombal mbir mi, di neex rek ñuy gën di jàmm. Gis nga buñ sañoon dinañ am at bi, at bi jeex duñ dégga sax accident fu mu am. Ñuy am jàmm rek, nit ñi di dem ci jàmm, di ñëw ci jàmm, loolu moo ñu gënal. Te moo war a gënal ñëpp, koo fi laajtee mu ne la su ma xëyee di ñaan.

0: kurecha nañu way dinañu wat rek xamna ne pul la way dinañu wat da nga def fofu bena jitu ko fala su ko defé rek nga delu ci wat ñewatal ñewatal ko defé ñewatal kon 7050547 fofu moy bumi choko bi 7050547 allo assalamu alaykum
1: da ke way da na def way
0: mang fi rek tour bi ak fay wote
1: naka ngon ci
0: ngon sang fi rek
1: ay gor gui ya rafet kel
0: jere jef way
1: gor gui li nga wax ni bu ci dekk bu ci aduna yeb japon wallahi do degg ci accident
0: wallahi lol lañ bëgg
1: way gëna metti nak ci mbir mi xalé yi dawal moto xalé yi xamuñ dara ci moto
0: wallahi lazim
1: da ngay gis gune bu tuti tok be yaako
0: wallahi
1: ñu jox la lañ ci yow jang ci suñu da ani yer moto raxas ko gara fi dem ko le taxaw ñu ne utal leen ko lañ ci
0: wallahi
1: amul soxla amul falto amul place amul lu ko wor ak lu ko woru bu biiram fessé rek fo néna na mo mu ngi mu ci aduna bi yeppam jamm da ngay dugg ci moto sax di wax ni sax ne ko mané li ngay daw bari na def
0: mo ngi nonu sakol amal nañu jariñ lol yaang doon wax lu am pula ak fayda waye rek andi sanna yafi bol bi ah kon nak 7050547 ma di len di krem bu ba ba rek ci deglu bobu nonu allo
1: allo
0: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
0: bismillah
1: wa kol mo del ci wa
0: pol bi acha bismillah mon
1: wa comme ni ki video ko legui ni luma wax
0: wa
1: raka sal pompal yo lo re nga ci xam do la ci nga tegu fi yoon wala do mo la def bu ba
0: da lay la ci
1: jappa ko jeen do ko na demal sami nagi da fay ndo daw nagi ndo daw
0: wallahi ndaw pond
1: yo ken do am bopaw
0: wallahi
1: yo li nga dewal li nga di educate ni ci wala ni ci bu mel non toro sa nga ni lay
0: wallahi de
1: non non parce que ci bi yéne ci yo programme li ngay def wala li nga wax la modo mo opal nit dole
0: waaw
1: way xolal dañu param ngay press mu def lolou lu ko waral xel la
0: xel
1: waaw xel la comme ni ko do wax legui mu ne da nga duggal ci modo sax nga ne ko mané defal ndang mo la mané jaay mané to nga tok o mané mer do to nga tok
0: ilahi
1: yow fatte nga mu ne ngaram yo life kan bi lost you can die there ku la wane defal ndanka mom yalla bu nako ru cale
0: ko la buga
1: mun nga te gañu bu metti comme ni ko won la ne xale bu ndaw nga dama tankam dama loom tok lo ko ci pouss ya halay fa
0: wallahi
1: yow do ci def dara lu lu mané baral so len demé ko baral len am ko ci sa ci karam ko mo ko rey jaba
0: oh massa
1: bin bi am gaay ñew fi wax man len war kan ni ñu dégg ko magistré mu ne ma so lay man ko wax ala ñu bayil la rek dafa tekkal bi jigéen mu ne ma no du ci di ko mu na bayil non té wala yé ball boy no ko joy tro nané la ko do very on do ku dégg rek mo ñaka ni ci ñew man ci ñu da ko té kala yalla mo le dogal na way fam jaro dégg ni ci ni dé
0: ah so tam tam
1: ni amul maka amul jiro na dé lissam bi mo ñu dina bari gëra ma dé waa ko sa te luwa dogleen
0: loho bi waaw
1: so re ni ma te ñeela de ko re
0: waaw
1: so lo ko de por ni ñeela nan lo ko di problem
0: rek
1: ñu ci sare bi mo ni gëna mo na yerma de mo ñu ko yerma de waaw lo wa lo di ah man bay fa dogal yel ah bay fa dogal so yene ni jude ak sa ko day pour wa ko du mu la de xey dogal ya ñu ni ma te la ak amali
0: wa de
1: waaw so mo ci len nek yo bi yo li nga ci mo kene jam lo la ci mo
0: wallahi
1: ta demokrasi fu me mos mo demokrasi fu la ye wa ni nga de wa dal yo da ci ke so ni nga de wa ni dar sa nga de ci tele ni da wa ha ni ni ni bu la de gare bu la de ci ni o so
0: lay
1: wa de ya la yo ni nga de wa ma sha Allah ya la ya la tan ci bu dal ci
0: yo amin ya rabbal
1: alamin da ya ga to di wa nakala ñu dem nakala ñu waye nakala ñu biñe fe
0: amin
1: dreba bi o aparanje bi o kotoma bi o bu taxaw ci yoon bi o kuy jalla nga fa taxaw do kok mu ngi dem digi te mu ngi tori kera
0: walaay
1: mo ngi defal tankar
0: rek
1: def ndaka du tere ega fi ngay dem
0: aha lolou lañ wax
1: waaw ton te xamone daw ndaka dal ndaka
0: walaay de
1: daw bu ba dal bu ba
0: so
1: dalé bu ba nak lan mo ci nek rek rek suma am
0: walaay
1: waaw yalla mo la egal do la gal sa bokk yalla mo la de egal
0: walaay de jerejeuf way xam nga pol yi mom ñom dañoo jitu yuxu rek daw rek nak yi topale
1: non non la jël poñ poñ xam dama la jël poñ
0: bo jak dafa dawte ak koku jola la
1: dem ba sa mam do wa ko
0: degal akay
1: dama amon isu ma kol ko mo ma yu ara
0: ay ñom
1: dum ba sa te fege mu
0: ba akay degal
1: am na ko mo ko mot
0: inshallah la loxo ya tey rek wa
1: wa am na am na trofi mu len bay trofi de ci yobi sel sel am bay bari
0: aha
1: ndé ci sobe trop
0: oh wow wow
1: dégal suma démé sama somo de ma ngi ñew man su ñoo ñoo dafa taw bay yoon bi
0: ndéssal
1: ben ben ja fa su lolu man ma ci lolu rek
0: wa wa
1: démer la fa ci ko su son
0: dégal
1: su fekké na sét lampay yelo o ko la war ko way way play
0: billahi de
1: ngi leer nañ
0: nañ
1: illa wala bu nako jamé do am koy dem da nga dem ci sala do ko yé
0: fog lay
1: ko nga dem ba ka ko ngante mo yow do ko yé
0: fog lay ti la
1: yes lola
0: ah
1: ko nga ko bene be suma sal bi ni
0: ah
1: trop yi gudda ji da yobu suma li tabi yobi tam dara ko police da la war ci du dem bag lay
0: okay
1: ko ci mo duga ci ron moto bi
0: eh
1: eh wa ko soro fi dañu pan bayna mo moto bi du fare du fetto du fare dara
0: lay de
1: yow da nga ñu ben stroke ci camion green house BMW ak ñaari xal dugal ak bonu ci moto fofu la def ci ron camion bi greenhouse camion bi dal de ngeen wara wa ci ñom bu baaxa baaxa baaxa baax wa deug yalla
0: dinañ ci wax inshallah
1: okay suma sere bi jere jere
0: okay jere jere fay
1: fol
0: non non kon jekali nga wax bi rek nga ne suma sere bi te xam nga ne yow tam sere nga thank you so much
1: thank you very much god bless you god bless you
0: amin allah
1: god bless you jala ngeen am tele
0: amin allah
1: okay
0: ni na pita ko wax baxna jereje ah santa ngirem ñel nako rek momitam ñu koy jajeufal bu baax ba waye ñu jël ki ci line bi rek acca assalamu alaykum wañel ma radio bi tuti rek
2: amine
0: ay men
2: ci mongol le
0: ndayo
2: ni bok ci mongol sa bok
0: ah
2: sa bok bakaw
0: ah ah bo bañ jak naf yokoy
2: ñu meere ngay jaata
0: nambina
2: no era ko baba
0: ah jokanjal way bismillah
2: way mi so fekki jottuna afa hatro
0: ah kay
2: parce que ga driver ke
0: ah
2: jege yer jege tegi
0: andi laaje
2: parce que soxna moto soxoñu
0: eh
2: mi sa soxna ñu jege yer jege tegi jege fa dem yer mande
0: laaje walaay
2: fekki na la bo mek rip dem jang senegal transfo a commencé par le international
0: ah
2: jege ma ji fe yer ko soldat senegal jege ma ji fer mais musuma accident
0: motax ñu bëgg ngeen di jëk di bokk ci waxtaan bi
2: wa parce que dañuy ko jangal contre la route trafic ñi ko am bari wu
0: déssa
2: jay dëgg
0: waaw
2: ñi ko am bari wu da ngay am la ci recommencer le cotor du pompe amo tableau bi tableau limu wax amo tableau limu wax liñ continue dafa am discontinue dafa am mais ñoom ra ñew ci nga wara ba tege da ñew ci nga wara tege ñom dañuy dawal non rek ñom bla so nappé break ci so fa dara da ngay dem
0: walay
2: motax ñu joxe lancin dañu wara bayyi wara bayyi xet ñu jox lancin di lay di xol ci kanam jangal len wax len tableau bi lan la wone tableau bi lan la bañ
0: ah okay
2: mais taw sa ke rek ñu ndi lancin kok duma respecté trafic bi
0: non non non du respect trafic
2: ministre trafic bi ci bom mo wara ragné ñi jox lancin ñu ragné ñi jox lancin mais c'est un trafic pas jour nak surtout policier sen bop
0: okay
2: do moto soko breguer na wacc tali bi
0: degal
2: ambulance sang ci graw fan lay jar mais so breguer moto
0: waaw
2: lay bi def ni ambulance bi ñew da ngay xamne do ambulance war romb
0: waaw
2: yow nga bloquer trafic bi non lool moy bloquer trafic bi policier sen bop ñoo nga respecter customer ak driver respecter policier yi trafic du fond nek yow policier rek lu ne ngay def so joxe ngene buguma fonde lay laaj buñ ko wer
0: mo lay
2: day lañ ko xirifo bi buñu laaj xal xala wer biñ lay fay doy len
0: ah day na war
2: wer biñ lay fay doy len day respect do bu adami day xey fajar bu liggey sax traffic ñom ñoy let lo nit ñu pour cette place liggey kay ñom policier ñoy let lo nit day xam xirifom biñu sol pour doomu adami la dañu respect doomu adami suñ doom adami neul fi du sol uniform ye tax ñu leen di tay doom adami tax ñu leen di tay neer sax ci borom ñi liggéey ci office ak ñi liggéey ci geej ñi liggéey ci jëri ji ko ci seen bop lañ leen wara waxal neer sax doom adami fajar ngay liggéey wara tay fajar wara leen ñu teel ci trace xama trace le bor kan fi di teel fa pour lan lool fajar foro krok amuñ tan bu ñi xey du yon sañ dimbal doom adami dañuy xey liggéey pour sañ dubot programme bi joxe ni nak deug ñu fa ci contant may waxal ni ak driver yi xale yi tout di jox leen lance teguñu ko fenn xamuñu trafic xamuñu dara leen neex rek lañuy def ak xamati bu ak rewandi bu mat cek wallahi ñu dañu ñu dañu dal ci beuyo ba liban ay soldat ñu fi dawul ci adina man Moussa bob musma ak sante fenn billahi wallahi yalla ñu ci ma yoon
0: yalla ñu yalla jappal
2: da sama lafin mu sama bir post transfert en commun CPAD Medic international sama kër bi la ñoy photo ci koku ari djéj soko lajé ñu fune lañ dawal fune lañ dem biñu nekké su dara amu fune dawul ci adina mais xalé yi nañ leen yëtt ñu xam ñu jox lance ni mais golo bu ñu ñu jox lance ngepp fu mi rek dina jaxé dina rek buñ ko wër virus bi wara jot ci li nak programme bi dañ ko wara wo mu tok ci radio bi ñu wax ak mom muy deug di am trafic bi
0: inshallah
2: dina jëf contant nañ tok
0: jërëjëf kon santa ngirëm ñal na ko rek loolu la trafic loolu la ñu ne nañ leen bokk ñu waxtaan cheya suñu xel yi te baña nax suñu xel yi kon nak mën nga ñew ci 705047 fofu mo bu mi ci ko ñu mëna jotante acca assalamu alaykum
1: wa alaykum salaam gogi ma del ci wa legi ma don wax ayo mu dok so kenn di ge joxol ma dem ko ci trend
0: ba ca bismillah oh pété nangu gudde acca 705047 kon fofu moy bu mi joko bi ad len sante di len gërem rek ndax aduna mom fofu ñu acca bismillah allo
3: allo
0: allo encore
3: di la ko mo fulé té
0: mané lo la gis té
3: mo tax no ba bi gis xamé lo
0: encore fa fusé nga nax ma
3: man may jiné
0: ma wax lo la xam way a fayen fayen gare
3: ci apprenti la bu gajo
0: ci apprenti ñewal
3: waaw da nga gis ni
0: Trop ça.
3: bari nanci te denge wa feri child labor ak lu ken ko ken hamul office bank fa nanci def dara tukune ya jame ndeka tu fi rek
0: so dara wa lu
3: ñu war ko digeral mom yoy nonu mom definitely def ci taxawon bu baaxa baaxa baax
0: waaye
3: fi ma dee toog noonu ñoom ki Chérif Gomène work for
0: health
3: seen kër foofu noonu non throughout dangaa gis xale yi te bien tey li ma waxoon last time dangaa gis ni foofu one way la round about la waaye dangaa gis ne bien tey léeg-léeg nga gis mu toog forcé pour ñëw foofu noonu léeg-léeg nga am driver yoo xam ne dañ jege boppa comme ñoom dañoo taxaw ci diggi yoon bi di la woon ni one way la bébé xam nga booy yi nekka foofu noonu ñoom jaajal konte yooyu noonu dangaam bi bugga dee one time yu xula ma ne dellul gannaaw fii one way la war roof fii desan benn may si la dafa dem la woon ba pare ñëw taxaw boor boobu ne ñu sori bala leen la waaye du ñëpp a ko dee def nag waaw waxoon naa ko last time te boo taalali di same taalal nga am bakaw police station waaw so war nañoo bàyyi xel bu baax foofu noonu di same koñ la amut laa xaf yi laa xafale
0: waaw
3: jërëjëf
0: jërëjëf ogol kon mu ngi noonu 7050547 am na nga des naa tuuti rek 4 minutes ak yooyu noonu kon nag ah allo ah ca sant ak ngërëm ñël na leen rek di leen wax ne ñun daal ñu ngi seen gannaaw rek ba tey di leen wan ne rek driver bi programme la kon nag ñun ñëpp ñoo ko bokk waaye comme ñun liñ leen waxoon rek ci ci jël benn liñ leen ko waxoon rek la maanaam fi mu ne nii liñ leen waxoon rek nawet bi daanaka ñu ngi ci biir nawet ba tey te gis nañ ne ngalaw bi mu ngee ñëw septembre nag ngalaw daf dee bëri denu yi daf dee bëri gis nga yenn garab yi nekka ci boori yoon bi foofu noonu dañ dee faxa di daanu ci kaw yoon bi te nit ki sooy dawal da nga war a ñaw xel ndax gis nga mu xiin nga eb ay bakkani doomi adama muy wax sax ngay gis nga comme oncle Kolifa yoon bi moo wax noonu gis nga soo demee yooni bakka bi noonu ci primary school bi sax yow gis nga garab yi nekka foofu niñ dee faqee di daanu waaw soo daga gis ne loolu dégga dañ ko war a bàyyi xel te lii du defal ma dara de defal ñu la ak defal sa boppa because xamuloo ci kaw ki ngay dal ndax sa rakka la ndax sa papa la ndax sa yaay la ndax sa yumpaañ la loolu kenn xamul ñun dañoo dem rek su kon suñu waaye ne nañ leen moytu ah kon ñun dañ bugg a seef ñun yëpp te yar ak teggin moo la mun a may lu nekka gis nga client yi ñuy épp am na client yoo xam ne dañ la dee bàyyi xel bu baax léegi-léegi sax nga gis client bu am yéene doomam jëndal ko moto Europe mu ñëw mu ne hee suma driver ba ma daan épp wala suma driver bi ma daan jël taawan prix ñu jël si la muy sa wër sag parce que kenn amul fan la dee ubbee ko moo tax yar ak teggin dafa baax Gambia duñ mën a dem kanam te yar ak teggin ñu bàyyi yar ak teggin ci gannaaw du mag bi du xale bi mag bu ne mën ngaa am yar sa làmmeñ yaraale say doom ci sa làmmeñ because mag royuwaay la li ngay def loolu lañoo seet dañ laa furoo kon ñun dafa am driver yi ah luñ leen di askanal mooy maketam driver di garage ba de saagante ndey rek pour lan pour lan war nañ ko mën a bañ kon nañ yaraat suñ boppa am yermande driver dégga amul benn métier bu ko gën a neex waaye tamit ah léeg-léeg ñu ne dañ saay-saay de comme le benen cola bi limbo rek ci trog yi tamene nañ seta trog yi comme limbo wax baglayati baxna ndax trog bu pan niro niro dak moto bu ndaw bu pan ga pose comme bu joge ci yoon bi kon nak trog yi dañ wara am sen baglayati wara am sen reflecteur yi waye ñu waxtu ba dafa jeex ñu ngi balu ak rek ci lu mel nonu su ko defé ñu bayilé té alal ba bi ñew wala samedi inshallah ngeen am ñu ci same time 6 o'clock pe sebit dina ñëwaat ak yeen ak traffic tok bi ñu ngi leen di jaajeufal du ba di gërëm ñi fi jaar yépp di leen ñaanal jaba ak salam yalla nañu yalla may féké samedi inshallah kon ñu jaajeufal jërëgëj.